Oga duru nna mma. Na ha Jesus Christ bụ onye nwa. Aga duru nna mma.